0: Opportunity.
1: Wa tolona adupe lore to tunju asimola lare goni foruko re ni aro yi an kanu ni galatia ori kefa esketa de niogu lati sisi lo keni keni ma si jo milenu to te mi ra pa jesu mo ti lo laro yi a se leduma lo to so pe lati si lo apa kristi ko ma ba o lo ami yi e mo ko fi so lara lati se asori lati lo aluyo lati buru gbo challenge saye apa kristi ko sa mo na re ko si wa lara re mo gbadua ni oruko jesu kristi aye ko ni si ko da ire ma to obo ese ese ni kon lo de se apa kristi ko na re sa fun ese jina si ma se bi si eni to si do ni re apa lati ko yo wa lara re emi ni se olorun ala yi
2: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd adaw Pelosi or Alonga, Obati, Otuasi, or Alai, Loroy, Abelong, Aleku, Alafiara, Opolopo, Ariziki, Atifaya, Bale, Coloco, Shefuka, Alhaula, Walaku, Wata, Ila Villa, Etuba Jay, Bani Soro, Alaroy, Amique, Rikiwama, Epe, Yopada Lojab of Allah, Subhana, Watala, Loribo Bontobag Billa Yereshi. Tori Yoroba, Likela Joywa, Epe, Kulu Nafsin, the Ekotulu Mout. Ogwe, Padawata. Only to a cool, a dear shoshi, a magic agent, you may deban, Nujelu, a winger, a decongalukua, Kalarunupe, a padano bolong, a belong, it's a bola roy, Kodeshwala Fadi, Jada Layimbi, as a jug with Alkiama.
3: Akiwakuya Kojumaloni, Ojumatoma Aloni, Ojumoreno Jafundua, or a tiny guitar with Barawa Soro, Loni, only Suru. Kini an pe ni suru awon agbabo won ni suru ohun ni baba iwa ti yan ba ti ni suru to ba se ohun to ye ko se a jere aye won ni ka ma bi konju konju se aye ka ma fi wadu wadu pinle oro tori fa so ninu odufa ogbiyonu oni inu bibi o da nkokon fun ni suru ni baba wa agba to kole ti ko ni suru aworore lo ni adafor mila o lo re fe ya ti nso mo ni wo ona kara le bo ni ko ma se eyin o mo pe iya ti orun mila je ni wo ohun lo nje iyawo ba ni suru gbogbo n ta nfe a to lowo ire owa to lowo ire oma to lowo ire aya to lowo a tu wa ni mi lugun atalafia a tu ni fokanbale lati lo gbogbo reti o ba to lowo oruko mi ni oluwo dr fashola faniyi

sanya wipe eyin e ma wa je ki won ti yin ati lule tori wipe won ma ni a o ti ise to o ti ise to ma gbagbe oyinbo to di Oliver Twist as for more bi won ba ti ngan e ta ro wipe a won o ma check ara e ma pe ra e pada bo sipo ma bere lowo ara e pe a faka fiki faka mo sare lo lana won ni aya alagbaja ile tun ti mole ni eni to se girigirigiri lata ago merin abo ana titi ni bi ago mesan abo ko to sun o wa nwo pe bi ta lo o si ye ko ta ago mewa to tun ti wa so pe tori awon enikan men alaafia lo ohun lagba ohun na si lorun.

si to si nbo soju e to balance e tun ma pe ara yin lapeyewo e tun ma check ara yin tori wi pe won oko awon oko keyan ma so pe good night laila won oko ni awon goni goni won oko keyan ma so wi pe e ka aro lago meta osan ko si won ti ohun ko se eyan lona obo mi baba tin shakiyesi e ma je ran ti pe won tun le tin ilule won le tin isubu won le ti eyan won ni ti wa pa won ni ti gbogbo wa pa e je ma check ara wa o tori wi pe awa lalara eni to ba yo ohun lo nikun odo yin nikun wa she strength mi si gbe apa abe yen so gbe e wan feel ninu ara yin pe ah she strength mo pe se healthy mi gbe ngba teyin merin lo teni kon se bi igbo tutu mu lati nu wa tawon kon si so bi pe ah oru wa n bi bayi se ri pe o yato oto sira won o jina sira won ibi ijoko awon mejeji o le papo boyoju agbagade ni won wa tategun die n fe lo ara bi tohun tin gbo lati nu wa tawon ara bi si so bi pe alerian fana e jo shalerian fan e fun wa ni solar fan yen e yiju e sodo mi se ri wi pe o ti oro won ti wa loto oto ara ti yin ni ke wo be bayo lodo yin ibe ni kun wa e mo pe e si yo be bayo eyin le mo lodo yin wi pe ti yo keyan kan wa ni je die si tun je die si tun je die si men ah a je ki indigestion le de le po ohun na lo n pada wa fa fun yan gbogbo wa o ni damu idamu o si ni je ti gbogbo wa e ka ro le ko si ade to n oluwole loruko mi loni ojo kokan di logbon ojo kokan di logbon ninu osu keje odun 2026 osu yi na tun tin lo were were were ire wa to ku nbe yo se kun ge gbogbo wa e ka ro.

0: Tak, tak, pak, pak, pak, pak, dia. Tu yo kore dia.
1: E won besa.
0: Gugu e.
1: O da na. License le sa.
0: Mhm.
1: Insurance le sa.
0: Mhm.
1: Sikuru. Road worthiness na le sa.
0: Okay. Why by extra tire anko?
1: Ah, extra tire ri. O ga gana ni kuda mo ese ra ni papa. E ye wo hori.
0: Okay. Pana pana ko ida.
1: Ah, pana pana ri le gbere. Yi kuda mo ti ese se mo se ra ni le te wo gan ko ri dan loju.
0: Ah, nje wa poko ti je bayi to dogun ra bi do buruku buruku bi.
1: Ah, wo oga. A wa le tan wa ita le lai se poju ro yin. Oga o si se.
0: Okay. Gbogbo e lo di pendan pendan. Oda o ko ba lodu.
1: Ah, o pa lodu we. Oga ero mi o pe papa nbe lo ni eyin e ka.
0: Won ka tele ko to wi.
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: bo ti e ko ba lodu. Iwo na wo.
1: O se lati ko awon eyan to sara nla nla meji se gbara won lori city kan na. Nbo ba ye poko yin te se gbe kan. Wo oga. Ai se ni asan ro wa ni wo ko mo ni.
0: Okay. To ni wo ko le pe.

0: fi gbadun ara wa lori ohun gbogbo ta ba se o se ri papa awon ajo kan ti won ki se ti ijoba ni won ti duro gbangban wi pe awon se atileyin gbogbo igba to birin yo ba ma wa lasiko esun ti o ba ma gbin eyin mi ni eze mi ipako mi awon duro ti won ati pe idanileko to lorin ai dagba kana ti gbon ton gbogbo jo ta ba wa laye a ma keko labala toro eto lera
1: enje ti jo ni ipile kanu won awon olopa ti fowo osikun mu awon merin kan to je pe iwa kiwa ise odaran ohun lo nwu bakan na no ni pe ni ipile kanu bakan na won ti fowo osikun mu awon mesa kan won ti da won ka won ti da dole mi awon mesa kan to je pe awon ajinigbe won gbianju lati ji won gbe loju ona expressway ibi ti won ti kira tirafu ni
0: o nje ti gbo the resource center for human rights and civic education no mama tin pe won ni se ri nkan kankan wa o ta si gbodo foju foda isiro ni ijabo accountability bayi la se na bayi la se lo iwun ta so pa lo fa pa bi o se ku se nji die eleyi je un to se pataki to si gbodo ma waye won tun ti tana kako lori oro yi o lati ri wipe won sise tele tele ndi pelu joba orile ede wa
1: nje ti gbo ni ipile jos lohun awon olopa ti fowo osikun mo awon to je pe won awon mo leko jos ohun university of jos awon keko be ti wa ko won seku pa won olopa ti fowo mu won bayi pe ki le ri lobe te fi waro owo won ti mu won bayi
0: eyin idajo won da fun rara mi se
1: latowo mi
0: idajo wi pe lai se wadi agbodo ni pinle ogun lana o di gbadogbado gbado owo agbado alagbado le gbangba ti won debuso agbado alagbado ni kola o nitori pe awon akeko won tona soju ni leyin ti won ni awon adigunjale lo wa idojuko gbabo mi omo olomo to ti kawe odun merin pelu siwesi o dodun marun no ba gbemi e awon akeko fara pa yona yona e deku eyan olopa alagbegbe tawon oro yi ba tete ma ba wa dide si ka ma fi popo jaga ko to ma depo ni yebiye
1: nje ti gbo
0: pe iwadi ti ise iwadi o ti lo
1: lowo lowo bayi ko da be hun e ko ko foju a se bi won ni ipile eko awon egbe omo leyin christi yen lagos christian leaders won ti bere ti ni ki ati leyin won ko papo bayi pe a se ati leyin to gbo kan fun are bola ahmed tinubu ati ogbeni dokita amzat papa julo gbogbo awon ndije dupo labe oselu apc ni ipale mo fun odun 2027 eto dibo lowo lowo lo ole bi gba ke se tire tire bayi la won ma wa leyin won lojo lo to ba di gba ibo ibo
0: nje ti gbo ayajo world hepatitis day aisan kan bayi lo nje be
1: beni o ni se pele je
0: yi se pe boya eyin ori nfo ni lasan won a ma wo won ni hepatitis a ayajo world hepatitis day aisan kan bayi lo nje be
1: beni o ni se
0: yi se pe boya eyin ori nfo ni lasan a ma wo won ni hepatitis a o ni b ha to ba tun wa goke koja be o tun loruko ti won pe olodum ma fe nse ni
1: koko
0: ayajo e ni yi na lojo ti won sami e o be na lo so wi pe ile ewoso garki hospital eyi to nbe nilu abon gbe polongo bo si gboro aye eyin te wa lapa abo mi polongo ile se radio one awa na ti n palantia lori pe ban je fi nkan kan lara yin e eto awon to mo nipa e lo
1: e ti gbo ile ase are ni idu abuja lohun won ba te ran o pe won kẹrin bẹnu pe iwo Peter Obi o se daada gan ni ọdun 2023 se eto idibo to wa ni awọn to tẹle to lati leyin won kan pariwo kiri ẹnu lori social media ni o to ebe gan lo ti chori ire to poju sugbọn ile ta wa yi e ja jo ni ta ba fi mo bo ti ye ko lo ninu we iroyin lo jade laaro tuni
0: e ti gbo won ni gomina inu wa yaya o ma nse bebe won no gbonye o tun gba wo ebo ipinle gombe iroyin ohun lo mu mi pe inu we iroyin leadership na ni mo ti ri o
1: e ti gbo oni sasa of sasa kingdom atawon awusa wa won ti papo be won ti jo so lori idagbasoke agbe won lori awon oro omo egbese eto to ma mu idagbasoke alaafia won ti jo papo bayi won ti po hun po pe a ti fi gba nu kan so ni pe alaafia eto olu ohun lo ja awon logun
0: o da nje gbo
1: pe kini

0: ro yin de punchi we ro yin de punchi to jade la ro toni o na ma ni iroyin yi nlo gara ara isi o ijo apapo orilede Nigeria won ni won ma tin so arin ara won bo se ni onisasa o pa mo po pe lawun sa wa be na la re bola mede sinubu tin so wi pe enikan ki awade o igbimo lo nje ijo won ni won ti bere si ni oro lori pe awon eyan ni ah ah iye ta ya ko lawon eyan so pa ya iye ta ya si ton ta lawon eyan si nge boyi gboro kiri
1: e ti jo inu we royin the vanga la ro toni ogbeni abubakar tiku ni eto edibo 2027 to nbo lona yi ori papa lati ma ti nlo e se nu ile ile ejo o ba di job ti won mu ba yin teka tin teka ba ibi la ti mo en to lagbara to la ka kenu ko so ri
0: o ve so wori ni en
1: nbe o se nu
0: ile mo ibe la gbe ti ma mo elili lomile yi ese jo awon je ti gba ninu we royin the punch to jade la to ni awon gomina won gbodo lori oro season niyan governor must control cp in the southern ati middle belt won awon middle belt leader ni won soro yi pe awon gomina won gbodo se imojuto to ba ti don tan to ba ti jina tan tagbara ba ti dodo owo dowo won ka won gomina ma se imojuto won
1: eja ti gba ninu rain the nation laaro to be ni are bola me tinubu tin pa lase pe eleto bo eyan leso bo gbo bi kibite baba ni ki e ti wala nsisa e mo lo ti lukaduna gbo won to sese buruku nbe e lo ri daju e fowo osi kun mu won ke ti foju won jofi inu be rain the nation lo so laaro ti
0: je ti gba egu o ma gbodo ma gba ko ma gba be dowo aja o awon agbebon ni won ni won le lo ba omogun omogun orilede Nigeria ti o si lowe ti won tin be laarin awon ti won tun ma nberi to tun yato fun o wa gbesumo mi yi won wole e bo ti re je pe erongba ti ni sugbon omogun fa fa koyo ni won ba mi e ninu ile won ise iwadi tin lo lori iyen na ko lohun saanu
1: ami nje ti gbo aya ore are orilede wa Nigeria ni pe eyin omo orilede Nigeria e kan compassion it and if orilede yi lokan and if orilede yi laanu ara wa e je ka laanu ara wa laaro to ni ninu we nation na ni aya are orilede yi tin gba ko omo orilede lamoro pe if ara wa ka si ni orilede yi ka le ba de bi to ade o
0: nda ti gba pe awon asofin le yi so wi pe raara o ile olokala atika ni dele eleba to npo lowo pe amala re ka wa na abasa lade nbe o shawama gan baba boyomo won lo ra ni a se wa ma soro epo lorilede Nigeria epo ta ni le Nigeria koro owo dollar o tun ma wa wo an ko abele e soro owo dollar owo le okere e ti ri die bayi lo ye ki talaba o je ninu oro beji
1: ti gba ninu we royin the leadership laaro to ni kinki ele nkan lebi ti gomina ipinle osun adeleke ati ogbeni atiku abukadu so pe ojuba satan katare awon lu ile ejo to gege lorilede yi awon lu logo enu pe ijo ejo te dahun ite so pe igboselu adc awon rogbo pada sori iwe ati awon to ku na won ni joruko won ku won ni egbodo to da pada on da awon gbojuba satan kana bi pe omo kan yi bo ti ya ko
0: o da ko to di pe a lo be wo aja orilede Nigeria orilede Benin Cameroon awon meteta won ti fi gbanu kan won ti fi oja o lori wi pe awon enu ala le wa a jo pawo bayi ni kale awon agbesumo mi jina Nigeria orilede Benin Cameroon awon meteta won ti fi gbanu kan won ti fi soja o lori wi pe awon enu ala le wa a jo pawo po bayi ni kale awon agbesumo mi jina tefe tefe sodo wa e je a lo e ka da mi mu baba pada de nje ti gbo o nfo loke lala lala.

0: Tak, tak, pak, pak, pak, pak dia. Iwe oko re da.
1: Ewo nbe sa.
0: Gbogbo e.
1: O da na. License le sa.
0: Mhm.
1: Insurance le sa.
0: Mhm.
1: Sikuru. Robi ordinary na si le sa.
0: Okay. Why by extra tire nko?
1: Ah, extra tire ri. Oga agan ni koda mo ese ra ni papa. Eye wo ho ri.
0: Okay. Pana pana ko ida.
1: Ah, pana pana ri legbe re. Yi koda mo ti ese se mo se ra ni le te wo gan ko ri dan loju.
0: Ah, nje wa poko isi je bayi to dogun ra bi do buruku buruku bi.
1: Ah, wo oga. A wa le tan wa ita le lai se poju ro yin. Oga o si se.
0: Okay. Gbogbo e lo di pendan pendan oda o ko ba lodu
1: o fa lodu we oga ero mi o pe papa nbe lo ni eyin e ka
0: won ka tele ko to wi 1 2 3 4 5 6 7 8 en bo ti e ko ba lodu iwo na wo
1: o se lati ko awon eyan to sara nla nla meji se gbara won lori city kan na nbo ba ye poko yin te se gbe kan oga ai ise ni asan ro wa ni iwo ko mo ni
0: okay. So ni we oko re pe.
1: Awo o pe na ma gboko ti oni we TV ai somode nbi se yi.
0: A gbo pe pe we oko pe laaje abi do deran nu sa sun ja. Iwo oko gbo pa abi mo ko.
1: Oga Olorun o wo. Awo e da mo mo yin. Na na ti mo ko ja, mo ja nkan le ni. Igbe ta mo ri yin kin to mo lo. Igbe ni papa mo kun le loda ni. Abi ojojumo bi odun le te ma se kin ohun. E mo ba wa na rugba ta ba mo rero. Apa we yin ti te ma jeje loko bayi oga.
0: Oburu. Yọpọ tọpọ agba agbọnrin osin lo fẹ ma je lobe ta wa bi park si daku jo jo ma fa won je loje roju da mi lo n daku jo
1: nda ni
0: egba kai o gbọdọ fun iwa abaje ni atẹni tin fun ni atẹni tin gba o ba yi dele mejeji e ti lupin joba

0: non ni wo tun la no to me
1: ara ara po le ba mi na la no ede yi ni won so won ni pe gugu awon se pe ah asale eto ni bo to wa ye yi ni pe ah eni ikunsunu kan abi on ye ni suru won ni se gugu eyi te ni nkan abi mi te fe edu edu oko te fe so won ni gugu e la won ma gbe igbimo sile ti won ma gbo se kan won si wo bo se oro na bo si to ati bo ti je to won si gbe igbese eleyi to to ye tawon gbolori oro na won se ileri ibi ti won tin so wi pe isokan ajo na ati lati sise gege bi akose mose o se pataki ninu ajo na ni won tin so wi pe ejo egbiyanju so ma fi di ipari osu osu kejo ta fe mu e gbogbo eto ibinu te ni abi nkan to te lorun tori e je ka kojo ko pelu igbimo to won ba ma da sile ki won wo ibi to ye ki won tin yanju gogo e won yanju e won so le ni ibi ti won tin se abewo si pata pelu ipade ku pelu are bola metinubu ati ipade mi ti won se pelu aya aya are orilede yi ni ile ijoba lo ni ipile ni ilu abuja nibe ni won tin se laye pe papa julo nkan lara won so jo ko pa ni bi eto idibo mu iyen latif omo yemi akongbe san won lohun lo kokko so wi pe se gogo eto idibo to se yen o awon fe awon ko we wi pe mo se to bo ti je ko se eto na lo bo ti to bo ti je ko lo won ni sugbon won sa ro ogun won pe e sa ni suru igbimo ma wa so ma gbe kale gogo ejo olukuluku ni won gbo won wo bi ti won ti fe wole pe isokan sa ati lati se gege bi akose mo se ohun lo je awon logun won le ba yanju gogo e ni to bi nlu bi inu be ro yin tene sora ro yi ni ogbe abileko padejo okusoya ti won ti selaye e
2: nje ti gbo
1: pe kini
2: inu we royin the nation o shot da pa bi lata no na lo si tin so kaakiri o nigba tawon olugbe ipinle kaduna ti won so wi pe are are Bola Ahmed Tinubu abiamo ni gbe pon omo eko mata ti were o won ni edakun edabo iru igbese te gbe ni ipinle Oyo to fi ja wi pe awon akeko awon oluko ti won ji gbe ni pin nilu ogbomoso ninu ipinle Oyo te fi ri won gba jade won ni olokitiki ta le kan ko duro edakun edabo e tun wa ba wa taru e ni ipinle kaduna ka won ti won ji gbe nibe na ki won le ni anfani ati tun rin ki won ju apa won ki won o si ma yan are Bola Ahmed Tinubu nlo je ki mo we pa bi amo ni gbe kun omo e ko ma ta ti were are Bola Ahmed Tinubu ti pa lase wa wi pe o ya o eyan mo gun orilede Nigeria oba mi oke eledua yo ti yin leyin yo so yin lo yo si so yin pada e si bori awon ota gbesumo mi awon omo ti won be lakata won e si mu waye le layo ati alafia are n soro yi fawon ogun orilede Nigeria awon olopo orilede Nigeria Nigerian police force ati awon ti won je eso alabo mi toruko won ti won o ti ekan fi lede wi pe ele won ele won ele won e ba won ke mu won e gba won eyan wa awon omo olomo e gba won kale lana lawon eyan bere si ni fi enu ate kan oro ijinigbe eyi to waye ni pinle ohun ti won so wi pe awon olugbe bi ogbon na ni won ko ti won o si pada wa olubadamoran pataki si are nipa oro ogbon nu ogbeni bayo onanuga ni won se apejuwe pe ah are Bola Ahmed Tinubu ni ise nu aye ta gbe dagba njo si na lade tun wa yi o se wa je gbogbo awon nkan ti o da ti o da be ba ti mu won e mu won lowo sikun bayi ni won foju fun awon won gba ta rodo ti won ma fi lesi ro
1: nje ti gba inu we ro in the punch la ro toni ni governor Makinde ti ipinle Oyo ni won ti so la ro toni ni bi ti won ti so oro na to se lojo e lana ode yi ni won so pe ah o tutu bi odun kan tawon teti kede pe awon ni lo awon irinse ti to ma fi ma jago ma dabo bo awon emi ati dukia ni ipinle ohun won ni amo inu awon dun pe lebi odun kan tawon ti kede awon ese wa rin e abalu o tun ma fo loke eleyi ti o ma se pelu awon ajo ti ojo ojo ile ogun ti e ku won ologun ti won fo loke ti won ati ton fo ni ton wo ninu ori omi ti won ba fi ri lo lati sise won ni pe o je nkan to dun ma won ninu pe bi odun kan tawon ti kede awon ese rin gba won ni ku te to pe wala eto apo o meye to yi lawon tin ni lokan pe biko awon ni lo lati ri daju pe ni ipinle Oyo awon godo ri daju pe eto abo emi atu ki awon araalu o je on to je awon lo ton godo moju to ohun lawon se gbe igbese pe kawon gbe ora oko balu meji ile ti o ma lo kaakiri ti to ma fi ma so awon eyan ni ipinle ohun oni si popo ti wa ni bayi o e o si n ba na ni ko baje to le ko ti pe amo o ti wa bayi oluwa fun awon lokan bale wi pe e bo ti dey eto abo ile igbese tawon tin gbe tele ya ti wa kun lowo si a ti re ko jo abo kutun ma lo daada ni ipinle ohun wa pa bu je pe awon tawon atawon ile ile ise ologun ti won fo loke iyen effort ni won ma lo woko balu na lati ri pe e travel to peye o wa ni ilu na o wa n fi da ogbo omo ilede loju pe ipinle oyo lagbara olorun bawon ti se bere yi yo ma tun tesi waju nitori pe eto abo ati dukiya omo ipinle oyo o je awon ni ogun o wa ni pe e won tun dupe o lowo ijoba to je pe won ba won gbiyanju awon tun won ji gbe won da won pada ni ipinle ohun won ni ko lele tawon tun ri pe lawon eto mi tawon ti nile pe lawon awon ile ise ologun atawon ile shabu lo je ki eto abo ni ipinle oyo o tun bo gori si Olorun kojo ko ba won se nibe mi ni we royin the point la royin won ti sala e be o se ngba oko balu meji ohun
2: nje ti gbo ninu we royin the punch to jade la ro to ni alaga fun committee o ikenga ugo chinyere lo ma ti soro o nigba ti won ni awon eyin awon ile igbimo asofin eyin ke asoju ile igbimo asoju asoju sofin won ni won ti soro wi pe kin la kin la bola ti pin ton elede ta wa ma so pe boni le shifi mamu e ja gbe ti won lo fun won abi boni le afa kan rara o ewo la n soro epo robi to je porilede nigeria leledua ti bi se ke wa ta si tun ma ta lorilede nigeria a si tun wa ma so ere the house of committee on petroleum resources downstream ni won ti bere si soro yi lana o nigba ti won so wi pe awon kan ma ti n kora won jo ninu awon wo awon ti won je olowo oloko owo epo ni independent petroleum market association of nigeria ati depot and petroleum product marketers association of nigeria no back on no major energies marketers association of nigeria ti won ni won ma tin kora won jopo a fe ma wa gbo pe eyin be ba fe raye barrel kan kini ko dollar ni bo loju noko bayi le wura o ti ma hurun awa o ni le fi aye gba yen tori wipe ta ba nsoro nipa oro nigeria owo to ba ni se na o gbodo je tori le de nigeria won ti pe nibi ipade kan ti won so wipe o ma waye ti won ti jo fi oju aje koniso ti won si se ja ewe ma se ru e mo abi ma so ru e mo si odo awon ti won je oro alamojuto oro ilelepo yi npa cbn ile fo pa mo wa me ni pe what do you mean when we are talking about foreign money and we then o lati je oro foreign matter ko lati je pe oro abele na ni atun wa ma soro owo ile okere si ko so mo rile de nigeria kokan te ni kan o fi ara ni enikeni o nta ba ni le wa ti wa ni owo wa iwun wa owo wa lafira
1: nje ti gba ni to ni pa ti eto abo ati ilera lorile ede yi oni shasha of shasha kingdom oba nasiru babatunde ogunrobi ni won ti gbe igbese
2: o
1: ni won ti gbe igbese akikan ni won ti pe ipade pelu awon seriki awusa atawon asoju awon awusa ni agbegbe ohun ni pa kini alimoso gbogbo ijoba ibile alimoso ni won ti pe ipade na Fọ́nà mi lájorí kí wọ́n fi pe ìpàdé náà wọ́n ní àkọ́kọ́ òun ni pé láti lè rí dájú pé àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó ṣe pàtàkì láti wò kí wọ́n wò pé láàrin ara wa bá a ṣe ń gbé kí ni àwọn ọ̀rọ̀ ká ni pé a nílò láti bójú wò tí àlàáfíà yóò fi jọba níbẹ̀ wọ́n ní àkọ́kọ́ nìyẹn ẹ̀kejì wọ́n tún bójú wo àwọn ètò ìlera ní ẹsẹ̀ kùkú báwo la ṣe lè ṣe tó fi jẹ́ pé ètò ìlera lẹ́sẹ̀ kùkú kò ní bàjẹ́ o bákan náà wọ́n tún sọ ètò ọ̀rọ̀ ààbò pé lágbègbè wa ní ìjọba ìbílẹ̀ àlìmọ̀ṣọ́ àti gbogbo ẹsẹ̀ kùkú tá a wà tó wà lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé gẹ́gẹ́ bí olùgbé nínú ibẹ̀ ta lè ṣe pa ẹlẹ́ẹ̀kẹta bẹ̀ wá ni wípé wọ́n ní pé ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀ lọ́nà yìí àwọn ọ̀nà owó lámàgbọ̀ tá a fi máa dáhùn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n mọ̀ nípa pé bó ti ṣe ń dìbò rè báyìí ni kẹ̀ kẹ́ ẹ ṣe báyìí ni kò ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe bá ṣe báyìí ẹ̀ ti kọjá òfin o bákan náà níbi ìpàdé ọ̀hún àwọn ọba aládé lọ́lọ́kun òjọ̀kan ló wà níbẹ̀ tí ẹ kún wọ́n jọ sọ̀rọ̀ náà bàbá ọba Ogunrànmi wọ́n rọ gbogbo sẹ́ríkì àti àwọn tí wọ́n jọ aṣojú àwọn tí wọ́n wà ní Awúsá wá níbẹ̀ wọ́n ni pé ẹ gbìyànjú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó péye ẹ jẹ́ káwọn mìíràn mọ̀ nípa pàtàkì pé káwọn ọmọ kéékèèké máa gba abẹ́rẹ́ àjẹsára nítorí abẹ́rẹ́ àjẹsára yẹn á jẹ́ kí àrùn tí ó yẹ kó dúró sí wọn lára á jẹ́ kó kúrò bákan náà kí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn tó bá wá pé wọ́n fẹ́ fún ọmọ yín lábẹ́ ara àjẹsára wọn ò sọ pé kẹ fún abẹ́rẹ́ àjẹsára kí ọmọ àbúrò lè san ọmọ yìí ó tí o káwọn ọmọ yín lè wà ní àlàáfíà náà ni bákan náà ni ọba tún pe àwọn àjọ tó ń rí sí kó máa lànà lọ́yọ̀ ní ìgboro ìlú in your National Orientation Agency, NOA, pe ku mo gbiyanju ki won te npele mo mo igbese ti won ida eto ilaniloye idanileko lori gugu awon eto ti ijoba nsi pa pa ni pe eto abere ajesare ko yan le mo anfani to wa nbe opolopo awon abalade atawon to ro kan ni won wa nbe lakoto oro oba won ma ni pe won ro gugu awon eniyan lati se ku won se atileyin fun are bola ahmed tinubu ati igba keji gomina dr abafemi am that won tin yo gege bi eto ma dije duko labe goselu apc fun gomina ipinle eko tori pe ta ba fun won lati leyin gugu ohun to da ele won ma se a le je ko se se fun won awon ba usa tri ki to ma be awon na so to po o to pe awon na so pe awon ti se to bayi awon credit
2: olori awon usa lagbegbe
1: atawon asoju won eh eh to won be lara won lati ri sarikin ausa wa ko sa takindo
2: abo n pe meji la
1: alaji iyasu isakira atawon mi won ni pe awon ti gbogbo to ba so yi awon si ma sise daada lori e nitori wi pe ijo se po a isokan ati ife to fi kun alaafia won nilo ni gugu agbegbe ta baba okunre royin ohun ta ba mu royin to la ro toni ohun na wa ni be bi ti won ti so wi pe oba onisejo fi takindo ti pe apero lapa awon pelu awon awusa wa bi alaafia isokan ati lera yo si tu ba gugu agbegbe animoso ijoba ibile ohun tori pe ijoba ibile ohun won ni be ni ipo eto idibo to po ni ebo to po lo ti ma nwaju ni die yi e ka sise daada ki gugu le lo ni
2: sere awon ma je keji pe mo ti keji ke yo gabi gba teyan ko se da padis pangba mi niyan nja ti gba ninu we royin de punch riro awon odo lagbara idagba soki oro aje orilede the managing director and chief executive of ile ifowopamọ kan bayi ti mi ni daruko won ko ma ba da bi ipolowo ni won tin soro ninu we royin de punch to jade laaro toni wi pe se ri idase sile pipese ise jije ki awon odo papa awon ti won se kawe tan awon ti won graduate lati ma ri ise se won ni idagba soke opa ku tele ni foro aje orilede nigeria ogbeni adewunmi ti won so ninu oro ti won nibi ti won tin pin ebun fun won gba gbohun gbohun nibi ti won tin pin ebun fun awon akeko ile eko nigeria military school ton be ni o ipinle ton be ni ilu zaria ipinle kaduna ni won tin soro yi wi pe bawon omo bakawe to lorilede nigeria ka tu gbiyanju boya ni aladani ni ti pinle ni ti joba abile abi joba apapo lati je ki ise o wa tori wi pe sise idase sile yi yo je ki awon omo wa ki won wa lorilede nigeria yo si ranro aje wa lowo nitori pe won ni awon opolo tutun je tutun
1: inde ti gba ninu we royin the vanga la ro toni ni ele ile igbimo asoju sofin lorilede yi ele to top julo iye national assembly ni won ti goriyin fun ajo security and exchange commission to pe ah won ma ku ise takuntakun ele ti won ti je pe eto oro aje lorilede yi apapa julo awon ti won ra ati awon ton ta lona tun yi won ti la kale o je ko tubo ngbenu soke si tori pe ise ti won se orijo ye pe awon eyan tubo nse eto oro aje ni ajo na ti je ko tun je ki eto oro aje orilede ko tun ma gbenu soke si o en to je ipakeji alaga ton ri si oro eto owo iyan honorable sahid musa abdullahi ohun lo gbe osuba sadakata na fun won lasiko ti won se atunyewo awon eto eleyi ti won ti se ni ajo na ni ilu abuja ni won ti n beyo lo fi ni pe latari nkan ta won wo yi awon ri pe ilana ti won gbe le tawon yan fin juna odura ni ajo na nipa pe won ra aja won taja ti ki se ke bi won ra aja bi ata loja o sugbon oja to je pe bi won kowo le okowo kan abi won bi shares won ni ona na o je won tun gbo won lo je pe lenu bo se bere si sise lati odun 2025 so odun 2026 ta won igba ta won wo sakun ajabo iwe won awon ri pe won gbiyanju won wa so won wa gbo yin fun en to je adari agba ni ajo na dokita e mo motimi agama won ni pe e ku se takuntakun tori pe a ri pe ipa te ise te nse on la padada lori eto oro aje nigeria e ba fe ka ku rere e ke mo kan balance bi aisha
2: lo mo balance
1: inu mero yin
2: lo ba balance
1: e lo ma ti mu laaro toni
2: o da nje ti gbo e pada gba balance eleyi na ni tori pe are bola ahmed tinubu nfese fun awon ojise ijo catholic ijo aguda wi pe a n gbiyanju a n da nigeria bo pada soju na awon oko to ti yiwo wonu ona kona to fe gbori wonu ona koto a n gbiyanju da won pada soju ona toto nje ti gbo ninu iwe iroyin Nigerian Tribune to jade laaro toni koju igba merin lo ta fi njoko laarin osu meje ipinle kan ni won ma tin soro yi awon mole igbimo asoju sofin ni ipinle Ondo awon ni won soro yi o nigba ti won fi esun kan agbenuso ile lori wipe won ki faye ile ah mo bi won ti inu iwe iroyin Nigerian Tribune e lo mu balance e nbe
1: inu iwe iroyin the punch la ro toni eleyi buni o bani lokan je nitori pe oga agba ile ise ologun kan ti won poruko ni Colonel Abdulsalam e ude lo ni pe awon ajinigbe won yabo ni ile ni ijoba ibile Karu ni ipinle Nasarawa won ni lasiko ti nkan na sele won ni pe ojo nro na won ajinibe yi ba yawo nu ile

0: pada si ile ziki lowo lowo bayi bo se ri kan mo so fun yin o ko so lo si ona magoro cement o amo o fe ko jo awaju ile po eden to wa ni ile ziki lowo lowo bayi to let mo so pe gbogbo en to ba bo lati agege ina ma da yin duro lori ta ile ziki yen eni bo la ton ya na pada o ni ma da yin duro ni ori ta ile ziki yen lati fi aye gba otun ko si fi aye gba osi en je ti gbo pe oko afafa ti lo ko ina tun dari oko to wa ni pwd te fi ni be mo awon last man lati lo gbe pamo sino gba last man to wa ni pwd ni o oko afafa lo ko lu ni ojo aiku sunday to koja yi ojo aiku sunday ose ta wa yi ni oko afafa nla ko lo ko lu to ba ti fi le nbe awon na condemn gbogbo e na condemn microphone na condemn computer na condemn studio kan bayi ba gba won na condemn ni awon kan lo ba ko gba lo na condemn won a gbe rin yen lo bi irin ti joba ipinle ko ti won no rogu rogu le lori won a pada oru lo ni na last man ni ko ba da bi gba se pe iru esele lakata won won bi lo sinu ogba won ari ti joba ipinle ko e ka to ri si lo bi bo commission of transportation papa julo ni abe won ni won ti mi eka won to mojuto won to ba ni se pe ni no to dari oko engineering department kan ko ba se atuse ina emi oju redio mo mo pe awako yen gan na won to ju e ma ri lowo joba ipinle ko yo fi enu fera bi abebe oya e je nsi oju ago mo da bi lo se pe an dai to yen se ni eni ke to ma gba len te ma ma gba len ko jala school ta wa yi e ma ko su re ba kero ko eni ma gba len ko jala round about papa julo ata ba nbo lati ope bi ta ba tin dialect a no sima mo pe no be small thing ta ba den lo si ona secretariat alausa secretariat ale e no ma da duro yato si orita ale orita oregun ma da duro yato si orita oregun orita lati dakonde o ma da duro fe nke ke ba bonu yen le se awon ni rin ajo to ja gerege te ba tu wa de waju daily times e ko te janu oko tori awon cbd abdulasma to wa nbe ko si bi e fe se won ri daju pe awon tele ofin na to wa ni lati dakonde road ta pe ni agribi tele amo lati shoprite lo si a secretariat lo si eyin secretariat lo weyin na ko si nkan to nira ju nbe ni bayi o 0818150920 number en be lori whatsapp back on 0818150920 ni mo boye gbo pe ijoba ipinle ko Lagos Public Works won tin di awon koto pelu pe odo yen tin mo duro die die won fi opolo won mi se awon ise ko ma da bi bi pe koto lotu koto lo si awon yan wa se kini won wa kerura oko wa ja koto lai se koto aye olomo ja je won fi aye o won tin bi ojo ati se awon ona te ba nibi kan lagbegbe yin nibi te n ba lo gbagbo to wa da bi gba to pe e nilo iranlowo ijoba ipinle ko latari koto yen anfani ni fun yin o e le lo si whatsapp number yen e le pin tarata kekun yin le de lo sile ke da kun ba gbo so kini 0818150920 0818150920 awon loma won si fe ma bere si gbe awon agolo ki bi ti le ti o gba ilu eko kan papa julo awon agolo ti won seto pe kawon yan ma dale si to wa wa kun akun won sile to kun akun faya momo to sodi momo ti iyanu paja ko da mi loju pe iru en be lejeda ko da mi loju pe iru en be ni gondo o wa ni yaroba o wa yaroba momo da jo wa yaroba awon bi te mi ri monu ti kabi ka pe awon bi ti mo ran ti monu to ba wa ni bi te yin mo e lo afani na kabi ke gbajari fun oga gbadige se o e dokita gbadige se o ti won je oga loma nipinle ko pe awon nkan te ko gboro lo moju to ohun niyan gbogbo yara alagutun yara yana paja gbogbo ipata ajakun tori olohun isowote mi dale sinu bi out lane oku die ka to ejo wala ti fe poju meyin adialu araromi adialu araromi adialu araromi isowote mi dale siko to da mi nu meyin opo o hello
1: hello
0: yes sir e karo o yes sir Radio
1: 103.5.
0: Eri suru, se won ti ri opo esi be ma, sir. O wa eni suru gba ton de kini yen kile te ba won soro. Mama Olorun tun bo lora emi e mo temi bere tori awon ara bi yen ti lo e ma gba pe kongela ni won nigba to ti ri yen e ni suru ma e de mo pe awon won ni

0: only wants one for last lay said Joba. Who by a pay one year, boss, what you are doing, mamma? Don't go on, Sola. See your wife, Billy Corny, Tony Mole, and George, I don't go on, Copos, what you lay in Gonga, mamma. Go by my Copos, what you lay, what? Could you be a gentleman?
1: Okay.
0: Mama, won wo ile village re wa si lati ri opo yi mama se alafo yen sira won se bo dogba
1: alafo
0: ele mo so alafo e ke opo ko se ebo ebo mama e se radio 101.3.5 fm onimoto litu te n gbo lowo pelu ade oluwa Ade Folari Okun Ade mama sha be kon ri na yen si wa gile awon mama mama wa to je pe ati baba to je pe tinu e ba mole lale okun ale bale won a ma gba tegun kori si la ilu okun egberu kon ni sin fun omo mama da eh gomina so olu e lo fun mama na o e ba fun mama na ke ba ri na si wa ju odo mama o se pataki e dakun e sanu yo ya o awon anfani awon mama yen le je ati awon baba yen le je lato de ojoba ipinle ikunu ni o da 08181 5090 08181 5090 I get a pencil, my labby afara, Kufu Guaraja, Giru. Let be afara, Munso Fenton, Balosi, or no Koba Batio, Jokan Munso, Kufu Guaraja, Giri. Amo, a jacking jacka come, okay? Found about the old Abel Kutaru, Tamosi, or no Soko Kubo. Papa Julo, last Kutawai, Elema Futu, Minuju, Yatosia, Motombo, Latio Kutu, Oke Kutu Yente. Ina to n dari okun sise opolopo olohun opolopo awon last month won wa luke kutu nkan ke to wa gba capital bi wa no last month capital do fi gba ra sun won lenu jo meta ikutu yen poju amo awon eyan dogbon ti ra ka mu gba be tori pe je la kinoda ka mo si contra flow ni capital road yen amo awon eyan fo agiri ati opolo suru afin gba gbo awon eyan to n gba akonido ati ro nbere lowo ijoba ipinle ko kilode kila si fun ti ebe ka ri ona to da gba ni akonido ati mu fi lokun bale joba ipinle ko ni okokon la yo se leku bo ba to asiko ati se tibi tibi ma la o ye ko ti ye yin na to ba ti to asiko ati se tibi tibi o la gbogbo nko la fi soro lori afefe to tun mo spin to ba to asiko ti won fe se ona ta mo se ona akonido ati to ma do aja se oba akan ehun o se awon ko tun te de ri lo ba fra yen na mo so fin ijoba ipinle ko e ka to se atunse ona Lagos Public Works won ti ra ka gan o won ti ra ga won se gan won se gan eyin ma dake gbogbo ti ko tun ba wa lodo yin gbogbo eni ki e so fun won de ma se e ma de ba ti kunu 08181509290 hello ejo e ba wa so fun won nipa koto to wa ni aku won jo egbeda omi darugun siwaju jimo ehn omi waju jimo yen mu ru ko won ti yan oju e bi odun melu kan seyin ni o omi waju jimo yen won de gbe oju o ti ra ka kun yan oju e o pelu afara kekere ti won se sibe yen e sha kiss pe won ti ra ka pe ki won yan oju e o wa je ka yin fifun yen pe won pada ri omi yen yan oju amo o se ri nkan kan mo kon fe je ki opolopo wa mo pelu ekun awon egbin to wa kakiri yen o se akoba fun lilo bibo omi o se akoba fun ogbara wa gan o wa lara ko to je tekun mi yen to wa buru jai lodun yi tori pe mi ni paro fun yin opolopo yin dogbon lo dale sinu ko to da menu ni n to si je ki gbogbo eri baye ni yen emi ko ma ro wa e dakun e je ka se n to to e dakun joba o le mu gbogbo wa ko gba ma rufin agbofuro melo lo fe mu wa agbofuro melo lo fe mu wa eh enu e wo agbofuro melo lo fe mu wa mo e yo me la agbofuro fe ri emi ati eru lo fun fun joba emi ati la agbofuro o joba tori na gbogbo e ani ka se suru mi ni paro fun yin ka de seun to to o ka se suru ka de seun to to o je mo yin so le nkan eni ken to ba wa ni oke aro lowo lo bayi ti won fe jade e ma nilo lati je janu kan yin o to yin gbogbo mi yẹ kan janti e le oni kun se nkan to nira ju rara rara o eh enike to ba lohun fe ma bo ni ifako college e ma bo e te januko lawon orita yato si yen ko si wa lambe en wa fe gbadu wa si ba gba ojunrin nibi awon ni maruwa yen e ma te januko yin eyin na ri pe okokun lo so ti bo ma to gba be won fi di re mule kun tan so yi o se ri gan la se so amo te ba ku nbe te fi de pupo sola abule egba laaro yi ko si wa lara rara su ala ara ara abi afara bile gba fun to bo latono jai boya kin te sare mu lati songu toge pe lati songu toge te fi ma jade wa si kola ajegunle alakuko gugu be yen da lati ajegunle alakuko te fi ma de kola gugu da te ba de kola awon ko to ngori jade won mu ite ijanu oko ni kola yen yato si yen iyanju yen dara gan iyanju yen dara gan gugu meran ijaye amadia Newton, a worry abule egba awon je ba ti de bi egbe afara abule egba te gori oke o e ma conserve akere konsale te ba de gori oke na e nbo a conserve akere ko to wa nu bi a ti le ni leko ko so mo te be da si lo lo ba bo se ninu e de ba gbagbe signboard ti won ri ko lo ose kan won ti ko lu pe bi a ti le emi o ri ro eri o lenu ona tasos lo so ja be ri pe ari fi ele lo ni e won ni ta signboard ko bojo meta pe kawon le mo pe tan ba wonu bi o bi a ti le na wowo o pelu e na iti la won ko su lo kolu to lo biwo lese kese ti o de ku ri be e jo a fi olorun ba be yin e je ka se awon nkan to to nitori olorun oda e je ki n je ko yo wa pe gbogbo ojo aje monday si ojo eti friday la ma pade lori eto yi onimoto lori koni 103.5 radio 1 radio 1 103.5 fm ojo aje monday si ojo eti friday ni iru ojo aje monday amo nse lago mewa abo si ago mokola amo lati ojo isegun tuesday si ojo eti friday ago mewa owuro o koja iseju marun si ago mewa abo lajo ron la ma pade lori eto ni moto pelu omo yin ade oluwa ade folarin okun ade mr pilot ijowo wa oda my two ko to to jeyo ni abi afara to ki my two ko wa lara to da wa lale my two amo leyin igba yen mo ni fi lokun bale pe ma gbadun yen lati my two wa si sele ni o lati sele wa si lasa ni o lati lasa wa si yanu osolo ni o lati yanu osolo te fi ma mu de five star toyota e ma gbadun yen be lu de siri lati pada na e gba mo so fun yin o ko je pe opolopo yin obire lowo mi nbo ni last month bade opo to danu si antoni ti ibi ta ni fi ba to la le ni ju es mo bi mo so ni bi to sile ise tun ta irinse ta mo si ba to la ni antoni o nbo yin oko yen nbo oko yen awon oko to ma ko asaku irin ta mo si ko ndemu ni o da sile lati oru moju aro yi awon last month ti tiraka gan won ti ko bukini yen ko titi toro se na yen pa won ko sinu oko mi bi ayin soro yi awon last month ti ko bu to jo mo oko atoko to subo ati condemn to ko gbogbo won ti ko kuro ni Anthony yen to no gbe te fe koja lati yanu wuru wa gba Anthony sale te fe wa sokale se Anthony sale e fo kan bale ona wa nbe gbogbo yen to wa bo lati oju elegba gibo yaba e fe gba Anthony e nbo lona Maryland abe lo ona kurudu ko si wa la nbe e ma gbagbe o mi o pe ko so ba kiroko lati de Maryland o ko ko yen pe ko ni ra ju ni o gbe se ma pon laaro yi ni yen gbogbo eni mo de fi so fun wa pe ba se ba ra soro yi iṣẹ́ àtúnṣe tí àwọn lagos open pupils tí wọ́n ṣe ní jibowu àti dọ́mà lọ́mbì láàárọ̀ yìí wọ́n ti kankara àwọn kúrò mẹ́ o kò sí tó jọ wọ́n bẹ̀ mọ́ tó jọ wọ́n súnkẹ́ ìbákẹ́rọ̀kọ̀ wọ́n lè tún tíbi tá a mọ̀ sí kínní náà ṣe fàdé ṣe ìyẹn express wọ́n ti tún barracks ṣe barracks ti stadium ni mo sọ ó ràn gbogbo ẹ lọ́wọ́ gan fún ìrìnàkọ̀ ní àárọ̀ yìí ṣe ni pé díẹ̀díẹ̀díẹ̀ la mọ̀ ṣe àtúnṣe kẹlẹbẹ balẹ̀ ó ṣe rogodo lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹni tó fún ló mọ tó dùn òun rí torí pé àti họ ò dẹrùn mo fẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkáṣe sùúrù pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ èkó lásìkò ẹ̀kún omi yìí wáyé ẹ má gbàgbé ẹnikẹ́ni tó bá bọ̀ láti ọ̀nà òkòròdú bá a ṣe ń bára wa sọ̀rọ̀ yìí pàápàá jùlọ owó dc my 12 ẹ máa tẹ ìjánu ọkọ yín kò sì fẹ́ ṣe owó dc my 12 ẹ máa tẹ ìjánu ọkọ yín àkàrà yẹbẹyẹbẹ ó pọ̀ lábìtàn ẹ má fi àkàrà àlẹmọ wa princess adéolúwa adéfọlá ní okùn adé mr pilot di àárọ̀ láago mẹ́wàá kọjá ìṣẹ́jú márùn-ún sí aago mẹ́wàá bọ̀ lágbára lọ lórí ètò wa ètò yín òní mọ́tò pẹ̀lú adéolúwa adéfọlá ní okùn adé mr pilot opo pataki lo sodo eyi ta yo to n ba mi te te fi n gbo mi ehn eyi ta yo si eyi ta yo a d b c ko ya to si profi soja bu mi se wi pe iwo ke ati efcc o ati nafdac o ati cipc o ati cpc o ati pdp ati apc ati adc ati ndc party ko te ah ati eliro olorun mai ko lu e wa kan office to ba fe te kan go party ti ko du ko lo ba ko janu amodugo giri kan lowo lawun mi akan o oga mi esema abiola peters ogawa general manager Radio 1 103.5. Thank you very much. Adi Oluwa di Falani Loka Ilu Kotebi. Apade ni agumewa koja iseju marun na rola. Edakun e se jeje o. Oko wa ti mi soki. Ti mi sokun. O da bo sa o da. E se o.

0: Eka abo pada. Ewa gbo o. Awa oma. Gbogbo awa oma. Ti ta won baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o marina daada. Awon o marina daada. Se loju n pa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won osu ni. E mu won wa si le ise osula aba. Eyin na o ni fa isan lugba. Omore ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbiyanju o e ti sare sotun sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti olohun oba abi o ti de gbiyanju re lade bi igba ti o gbiyanju ni ile ise osula aba I solution ibe ni ke lo o o da mi loju pe te ba debe olohun oba mi o de gbiyanju yin lade won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole olohun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure iwure jade ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina aise dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin aise dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolohun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolohun ba mi oke ma ndari lo sile itoju oju osula aba I solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon oki n fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba I solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yi o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti leti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 091 57 58 90 16 091 57 58 90 16 tabi ke pe 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 Number Baba Osula nu. Baba Osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer I mo figo soju kawe I mo figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to njo lenu ninu oju e wo ohun to njo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya eku o kale
1: ah ah fila ti atin pariwo lojo to ti pepe won bo won bo
2: won ti de o
1: baba gangan le mo ba ti o ma da
2: gogo eniyan lohun
1: isoro eyi ke yi tin koju iriran eda
2: yana o ti pe ta bo se se bere
1: e ti nawo nawo o ti suyi e ti fe gba kemu
2: o ma ni gba
1: kemu aburu
2: infection lo njo wa lenu to ti wa je konerun
1: to se akoba foju wa bi ati sayewo
2: won ni apoju suga ni o je ko tu wo clear
1: ona meta ta ti soro du le gba wa
2: ni baba osula ni wi akegbo fun to fi le koju e
1: gboro lenu baba osula gangan
2: tori enu olofa lati gba mo ta o
3: to nje mo tun ki gbogbo eti to lanfani ati gbo wa pe a ku dede akoko yi a kan se eto ni latodo baba wa olawale osu olale ti gbogbo aye mo si osula haba eh baba ki won o le mo pe eyin gangan le wa legbe mi e daruko yin fun amo nigeria
0: e ku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ba tin gbo wa oruko temi ni olawale osu olale alase ile ise osula haba
3: baba ejen bere bayi ki gan la won apere te eyan le ri ti o fi mo pe o ye ko won moju to oju ti fi riran lagbo ara
0: ese atokun te eyan ba tin ri bi oye te eyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele ta den tin bo lookan ta doju won momo gbogbo igba le mo wa mi loju poroporo gbogbo igba loju elomi ma se pin bi funfun lelomi ma nri o ye ka tete ma ki sara pe ipe ninja kan tin sele si riran wa niyan
3: se mo wi pe be eyan ba fe lowo oju ni o fi rin ajo ti o fi do lowo laye be eyan ba lowo ti o fe ko lo le oju ni o fi ma toju owo to ni o tun ma se pe oju la ba kokko moju to lagbo ara baba ogbon wo le nda si bo le se nse to je pe awon ti won wa sodo yin ti won ba iran lowo lori aisan ati awon nkan to le ma koju lagbo ara nipa iriran ona wo le ngba ogbon wo le nda si
0: ese atokun oro wa da be npe nkan ti olohun ba ti yonu si te n ba tun wa fi dara se lo ma nda bi dan o se ri agbekale ile ise wa yi agbekale lori ododo lori kafewe ati bose itoju isoro tin koju iriran eda yi baba olohun fi fun wa tenu ko o tete bolu ko
3: o kin to gba yin la lejo lori eto yi emi fura mi ti se wadi daada baba pe e ba fe foju kan yin bo won se le ri
4: head office wa wa ni ilu ikorodu e bo le ni Agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 e beero sula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex Magnet Shopping Complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be ni waju CAC Church e bere osula haba nbe
3: elomi itiju ni ojo jade itiju pe ti aduru mi san gbodo gbo pe mo nwa ogun oju ka ki abi mi oriran daada baba imaran wo le ni furu awon eyan be
0: ibaran mi fun iru eyan be yen ni pe won ni ami mara ki npe loruko aisan je tu mi sita ki nfi on sile on loruko re keji nti ba nse eyan te nba fi mara won to won o fe ko fun sile niyan e tete be se ngbo e mo fi balado la e mo bo lori ise iwosan ibile olorun lo fi ran wa o
3: baba ki la won asiri ti baba yi nlo tori pe kin to mo yin ni mo tin gburo yin osula aba papa julo lori itoro olojude yi nipa pe keyan oriran kedere tabi to ba je bi ene pe iriran eyan oja gerege ko kilea boye lo mi en to ba sumo ko ni ri afi ti an ba mu jina si isowo wa ko elomi tori pe ko riran ni ojo wa ko mo to fi gba driver elomi ranso ranso nti o je ko sise re mo ni pe oju yen ko sise bo se ko sise iyen be o baba se ajogun ba ni abeyin na lo ko
0: ese atokun se ri ise itoju oju ni lana ti bile ati awon aisan mi to nfa sababi re ajogun ba ni o ise egbon baba temi ni nigba na lo mu gbo wa lo ma wo wa a ro pe won fi ya je wa nigba na
3: ba kan ran yin se
0: se wa ri igba ti a wa bere tin se ise yi ta wa ba dara kekere a wa dabidan nigba ila to wa mo yi pe ase o da ke yin o farabale
3: atoda ke yin o joko tagba baba e je nbere bayi tori opolopo na fe bere lowo yin pe igbagbo opolopo ni pe nteyan ba fe lo soju o lati kan sinu oju ṣugbọn ngba mo dele ise yin mo ri pe gbogbo nte se kale fun itoju oju yi ko si ti won kan soju nbe mimu ati lilo ni
5: eseun te ba re lomi to ba pe wa baba awon ti lo ta won bi kan o se se pe ta won ba dodo yin won ka kini sa won loju ni awa la won wa so fun e pe e lo fokan bale ni ile ise ti wa o gbogbo ewe ati gbo ta nlo se itoju oju ẹnu bayi le ti gba lo e si ma wa fili e loju gbogbo awon egbogi ta fin se itoju oju ati awon isan to le fa saba bi e ni ile ise wa lilo ni senu
3: ke se pe won kan soju asiri kan niyan o baba o tumo si pe o to loro ta won oni waadi ti won se pe opolopo tin da yan laamu ninu oju ati inu lohun lopolopo tin wa jije mimu elomi o wa lara to sokun fa tin da mu re loju baba wa ni seju kan to ko yi awon eyan lorisirisi lo wa be to je pe ti won bayi ti itigbobo oju won le kawe arabirin kan to wa sodo yin to je pe olohun tin lo igbo lati bi odun bi mefa ṣugbọn se tohun wa tohun lo awon egbogi ohun jugo le fashion ene eti won fi nsi oge nikan ni lo bayi
5: baba teri abalabi te dun mo tun fe si awon eyan wa ni laaka yi nile se ri eyan ti oju ba nyo lenu tan sure lo re gbagbo o dabi en pe eyan ngbiyanju ati sun wahala si waju ni o tori te ba lo ba won te complain pe nkan kan sele ninu oju yin won fun yin ningo kan
3: won fun yin ni go
5: te ba tun pada lo won tun mungo yen won tun change e fun yin
3: okay won ma paro go
5: be ni atokun se wa ri gba ti oju ba wa ko se ti ori na mo rara ko wa si jupita igo kini mo wi atokun
3: pe bogo yen se le lagbara to
5: to le wa
3: o fi soju
5: to le mu imole wa si oju ti ori nkan kan mo se ti en to lo nlo ti ilu oyinbo lo se itoju oju nbe to pada de nigeria wa nbi odidi odun mewa ba ko lo fi ri kurukuru to si wa si ile ise wa ti o loju ewe ati gbo lolodo wa to lo n si se yanu
3: baba eleyi bayi ojo yan loju pe egbogi te yan le papo mo ra won ti o se lo mo toju oju lai se pe yan kan soju iya lenu nla gba ni onile yoruba yoruba a ngbiyanju baba kin to yonda yin ero bani soro ti won le pe yin si 070-0703-8-61-61-51-68 baba iru awon aisan wo lo le sokunfa isoroju a mọ pe ise abinibi yin ni te jogun ba ajebire lodo ti iru awon aisan wo lo le mo sokunfa
5: ese atokun emi a ma so wi pe eni to ba mo po ndi mo lati se itoju isoro to nkoju irin re da ti o ba ni imo lori awon aisan kankan to le fa sababi re oluwa re o mo nkankan o
3: baba e ba daruko bi meta nbe a mọ pe o po to le mo sokunfa iru awon aisan be
5: ese atokun apoju suga o je akoko elenkeji teyan ba ni chronic infection ri o le se okunfa isoro to nkoju iriran eda pari pari re ni ogbologbo akọ na run
3: o tumo si pe meteta yen olori awon okunfa to le fa keyan mo iran daada ni
5: be ni atokun
3: e soro apoju suga lekan ti eyan ba n sakie si apoju suga lagwara ona wo lo fi le gba pe ohun ti ni apoju suga iru awon ara apere wo ni o mo ri
5: ese atokun ibere te ibere lowo mi yi ibere to kenu ni o te ba n gbo iku n bo mo rin omo otete fura apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gbugbu awon to ti mu olorun lojo eni ba n tu won le ti eyan ba ni apoju suga a dabi en pe aye n se oluwa re ni ere lomi ko bu mi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se mu mi be lona ofun re n try bẹ́ẹ̀ bá ti rí èèyàn tó ní àpọ̀jù ṣúgà yìí ló máa ń siwájú tí ìfúnpá èèyàn tí ó fi bẹ̀rẹ̀ sí ń ga tí ìfúnpá bá ti wá ga tó já síkè ẹ̀ máa wá rí ẹni bẹ́ẹ̀ tán bá jù nkan le gbi aya won asa dede ja se ri elomi ti suga e ba ti lo to ti bo to ti wo inu isan ara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isan ara wa re elomi wa gbese lele a bere si ntan mo irunbuso meji a di wahala elomi to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a da be pe won de block mo won ni badi ni ti suga ba poju ninu ara ki je eyin oro orun sun ti suga ba poju ninu ara on lo ma nsi waju to ma mu ti elomi ko la oju le ti won o ni ri nkan kan marara
3: baba wa esoro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ipalopo ni akọ na nko te menu bale kan to ba ye pe to ba nseyan laguara o le fe sokun fa irina dede
5: ese atokun e je ka kokko bere latori chronic infection ten so yen tori pe awon ti nkan won yin se won yi tete ke sara ko to wa joba lodokun esa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma ri ru awon apere won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbo be ni ara ama gbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akonarun te ba n gbo ogologo akonarun ndi kan lo ti bere se ri ogologo akonarun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olohun o se yin fun won elomi ba n bera bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko ti ni fe wo boye nikan kan wo afoku gbo n pe la elomi to ba de bus stop nbi o ba ka won lara de tan ba n bi n bera kura kura bayi mu o ti e ni mo pe ibuto ko la won wa iru ogbologo akonarun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba oju je awon baba wo ojo won ni gbagbo pe eni to ba fe se itoju isoro tin koju irina eda ti o ba mo nipa ogun kan to le koju ogbologo akonarun oni to won o mo nkan kan o keyin o wu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan ki dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti n sele si iriran eda o nibi ti gbongbo rẹ ti bẹrẹ baba wa wu gbongbo rẹ yoo dabi en pe eyan n ge igi lori ko wu tegbotegbonu nti ma wa fanu waare lomi won ti lo se oju bi emeji bi emeta eje a bi won lere ki ni idi rẹ ti won se fi n pada sibe mo wu n ti n se won tegbotegbo ni eyi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo àwọn àìsàn tó ń fa sábà bí ẹ tegbotegbo tẹ wá ní gbúrò rẹ mọ gbogbo ti ń jẹ tọlọrun.
6: tuntun leléyìí o láti iléeṣẹ òsúlà àbà òsúlà extra bitter ló ń jẹ bọmọ kékeré tàbágbàlagbà bá ń jẹun tódùtòdùn àfi kẹ ìyá lọ ní òsúlà extra bitter nínú ilé o ẹyin tẹ fẹ kara yín tó wúwo kó fúyẹ ẹ fẹ mórìbọ lọwọ ìgbọnsẹ tó le koko tó ń fúnni ní tíà ẹ máa lo egbòogi alágbára bí ara òsúlà extra bitters gbogbo ìdọ̀tí tó ti di sínú iṣan ara wa tí kò jẹ́ kómi ara àti ẹ̀jẹ̀ kó rìn lọ síbi tó nílò ẹ̀jẹ̀ tó wá fa kápá wo máa wúwo kẹ́sẹ̀ wo máa wúwo ìrìn díẹ̀ láàrin àwa mi gúlegúle ẹlòmíì á gbẹ̀sẹ̀ lélẹ̀ ṣe ló dàbí pé wọ́n tẹ láìlọ́ọ̀nù mọ́lẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ ń dogun àti nàró ń di wàhálà ṣe ló dàbí pé wọ́n de blọọkù mọ́ ẹlòmíì níbàdí òsúlà extra bitter ní kẹ́ ẹ máa lò ó máa ń rẹ̀ wá tẹnutẹnu ògbólógbó infection tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ gbogbo ẹ̀ lòsúlà extra bitter ó fọdànù káwa moribọ lọwọ ara yíyún ara títa ọwọ àti ẹsẹ tó ń gbọn rìnrìn ògbólógbó kòkòrò inú ẹjẹ ọlọjọ pípẹ tó ń bá àgọ ara wa wọyà ìjà gbogbo ẹ lòsúlà extra bitter kájú ẹ etí yín tó ń pariwo nǹkan tó lẹ mọ wa lọnà ọfun tó ń ṣe bíi kápọ tẹ ò dẹrí pọ iṣan ara wa tó ń fa ní so dẹndẹn ọmọkùnrin tí kò lè ṣe ojúṣe lọdọ ìyàwó ẹ òsúlà extra bitter ní kẹ ẹ lò ó fọ gbogbo ìdọ̀tí inú ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó wà níkun wa dànù káyé ṣàròyé apá ríro ẹsẹ̀ ríro orúnkún àti gbogbo ibi tó ń dùn wá nínú ara tá a ti náwó náwó sí inú wa tó ń kùn gbùrùgbù ẹ̀yọ́ yín tó ń pọ̀ lápọ̀jù gbígbìn lẹlòmíì ń gbin kìn kí wọ́n tó le tọ̀ ẹ̀yọ́ ẹlòmíì á máa wá ṣeré ṣeré òsúlà extra bitter ní gbogbo àwọn ènìyàn pàtàkì ń lò tí àlàáfíà wọn fi ń jẹ́ pípé o ẹ wá gbọ́ o àkíyèsí kan pàtàkì rèé tẹ́ ẹ bá ti ráwọn kan nínú ọjà tàbí níbikíbi tí wọ́n gbé spíkà sílẹ̀ tó ń pariwo ogun iléeṣẹ́ òsúlà àbà àwa kọ́ la rán wọn níṣẹ́ o gbogbo iṣan ara tó ti dòkú tẹ́ ẹ bá ń lo òsúlà extra bitter gbogbo rẹ̀ ló máa bọ̀ sípò òsúlà extra bitter ojúlówó egbòogi bi ajisan ni awon ibi ti e ti le ri osula beta osula extra beta ni won yi
4: head office wa wa ni ilu ikorodu e bo le ni agric bus stop e so pe nlo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 e beere osula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju eri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e beere osula aba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout ewo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba ewo be niwaju CAC church e beere osula aba nbe
7: e le pe wa sori ero ibani soro yi o 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 WhatsApp number 1
6: Sini. Aoni faisan lo gba o